0: If an alafta ni azle fair na lula sati chafa mi afam na pila tanda na chafa kamun fifa yombu fanda na live na nuavu ni murun deserved na fur na manid na samburun fte pum fu e fati na lum fava ni inan un fiu fete reta na fana ni fanginan rava wazan sutuavu na natu
1: umban. Tumuri akai riava kunsa.